Smoky Senangal Paul Panabi yo wawa kuika iman living next door to Alice. Kapubatainga. But with this laka o boy muraya valmani ngalpanao pamlel seikia dia kurisapage mi pao kazipai parukwangwa kurisipao kala kao kawal ngalpan lakita muraya walmamain. Ladoni yao donuki umep kulaying alpalpo crown of thorns starfish tana wasitana maza Miss Bolsita tana mume mai pangapa nui nao senobi kedaza alpalpo bokata ngapa mangu in senobi yao zagit tana mulfai meipa au so far senao nui nao tana zagit kuikai mungu nui dao senanaki nanga mie ina maipa. Oh, alpalpna now, wanu yume pse now. Ima ipkeda nui ngalpa now. Mie ina maza, muinu korola seta. Mie ita mama ina. Kaludu mama ina. Mama tamiliko. Sina nui keda ume pse na tana mulpai gudo wau. Tana crown of thorns now. Mie ina. Tana na nan korul portana nga matao nga deka kita play to size siro nui nungu mizipulsita la kigirsa rao dimural mizipulsita wa nui seno tame pa apia nga tana mun seno bizage tau kaipai paru nuao parkua nuao aimi zi ngao mata muratana au tana mun count maipa nga 10,000 mura crown of thorns lao tana mie itamame siu kapuza nui nke da lak ngalpan kui imamani ngut ngalpalak ngurpe mina au mizipasita keda malunu adal ngalpan ay puluma itinaria keda tunara nanga ngalpan age mi pa kosina unu yao malu ngalpan au maite yuru ya ngalpan au yawara ulag sena wa mazal ngalpa mie itamama ipa sena unu korolao apalao mizipusina wapin portaipa seta mazanu mi miau mizipulsita mia mai panang wapila seta mizipulsita durau uruirsei malu uruirsei moinu

Tarbay yaw kudul nga senapuye pa buygu pamlen kapu batay nga laka good with this pamlel saya dal buygunu kurisa pa gemi pa inaw amadanay me pa news awaw tonar alpan 11 o'clock senabay but nga bakay mamunu intray me kwartoro nui network aw geger gar me pa aw news awaw tonar bola bob kay ge nga alpam itaw miya imama ipunangunilaw great is thy faithfulness.